0: hakawin na kasa, sar na kawin na kasa, takan kan, chakta niya niyaw, munabhana.
1: Aymara na ka, mayakiptanwa, haliw korpan iptanti.
0: Bolivia,
1: Peru,
0: Argentina,
1: Chile,
0: Hukampi,
1: Urapachan,
0: Sapinta taptanwa.
1: Red Aymara Internacional.
2: Red Aymara Internacional.
0: Kunaiman Markanakani, Mayach Tasa.
1: Paspa Sarawi,
0: Amtawinakani,
1: Arsuinakani, Lupiwinakani.
0: Ukamaraki, Walha Yaka Rayunak, Mayach Tapisa.
1: Wakistanipewa. Aymar Markanakar, Mayach Tasa.